0: ankada komi na ejire siongwa Meru FM Guataniro yetu kajogeto
1: KJ Meru FM ebukinyela na 88.3